ya mama bi ya kanu kracho se mena so se ugba adwene ne ye adwuma na wo suade na wo jai sa ne ma bi no oni be matna se e be shesha wale de bia won fa onko club de bia ne won fa onko bichi ha onko tran onko tran so akibab 65 e de enso no na wo kwe therapy wo ya wasa ji take away ha asa ji take away a comprantwe adia branti akọ tran won pram wo twi kakra aji take away asa dia ba fie ha e de enso no e kan we a kire won pesu bi ti de na min kan jiro bi oba wonu ye wo detetọ oni be ma oni be ma sha se se mo twem pran twi kakra na mo pese be ma na erden be ya ware ya hu se ne management ni nyina e be kire wo oni be ma nam di bia wo se ska sa e no se ka se ena mami yale ena me mo fa yie no ena e me pa cho ye di ese me sa mo fa ne na danfo na e ma me no e yie no ese me ko na di bia pressure oba wo ye nwale ho forget it e ma no obedwane agya e ye nyansa bible say by wisdom a house is built.